0: masuk ang pinasyon lang mas bang tranquilo riba kami nga panus ito ultimo luna ng di aya panus pagkotu na inutisya malo pa e komunidad ang buo.
1: Senyora, de caso di ser kupan bi sabo tong heta run a lukra kaya auto
0: si mi para kumbande to tong heta run ina a detene e chauffeur ta des kong e unda trisina mi mesta ka informasyon na ina pero makompete si ko e chauffeur a wore detene pa ko esa e emo sa number ta in IC des ta teme pa su vida ta
2: Pemijo seguro, Pemijo servicio, nosta recomendabo, Bouhart Assurancia. O telefone 528-8888, Bouhart representa Ture Companhia de Seguro aqui na Aruba. Botar outra sa, o